Sengalengi. Nganzui lizen di lomang jimjui nyendo ki lene to che lai nang yongwe ge chungda la dendri shu ne jimjui ki jiglam dik sui tang kuri to dam so jiyu jimjui te ki xie jia guin ki kuo di xie lawe ge jie to ni se di xiu yu. Ke di kirang la jimjui te ki tong ne yu na nganzui liden te dong chebe gyurim na lizen ki te di khabar ang zhang le gu ge gu ji chuk ge sum nga ni chu chu tang le gu ge gu ji chuk ge chi nga dun dun gu ju nganzui lizen na xiu gyuru yin na nganzui lizen nan tegar shung ne den shu go zhen ge chung da la la gen zhen nan de zhigri che zang nganzui lizen de xia ne ji zo tao ge din zun ji qia mei se wei zhim zhu ki xie jia de yi jiu che ba ti ni yan la jian den ji chu mei zhang la fa zi jian ki chun ba guo guo rang ri sim ji du

Sengenengi, Jimju ni tizub chiwe ngan zu tang ka chayda meba shikri. Cheza ngan zui li zen di loma Jimju nindo ki lene to cha la nang yongwe ge chungda la dian zhin shine. Gogo chiwe Jimju che jing tang Jimju dianja xieja. Tixin kuri dodam so ki xieja ngodroi tang chamchur shugi yuwe. Kiran ki tungwe chowe chu bianpa chungse tobe rwa chi. Xiam la tiling li zen ki Jimju tongne se zhi ngue su go chugi yin.

0: 판다니 비친키 추즈 중니 닥다지
1: 까망에 생규르
2: 생금 소공 감사 샴라디안에 까망에 생규 녀전 쇼키 장견히 콜시부 솔레키 미리 차상 유베 예급치 부티히신 소준리시 기파탄키 로시부 야치 숨치 삼손해 뒤말 로치추 앙탕부이부타 계급기 토살크 갸탕 뒤추 튕구 튕기기 지진타 월통규치 니슐레 겨타 계급기 소준리시 초두 계주 계지 전최 친회 균퇴 철친 협제 계속 살구비 신내 정세부니 신도 집을 신타 신내 정세부 니퇴 계용기 딥조리시 폐계동규 걸키 나 중에 78점 前해 예동 숨실 롤리급 랑계키 조리 초두 튕기 누바 덴토야 폐용 체디 조리 시제 찬해 랑코랑된타 三九点价格连都不切归路卡塞顿学不及杰克隆青年成绩级区级局长宣布何标行开始杰克西级级康生就雄烈卡内操备我就拿我的心态第六杰克隆青年成绩级区级苏青浦唐念图西西前期年轻郎贼才是孙黑青郎局刚期其女天年轻给那边团黑年轻出国拿这个角切的 切得的他的顿黑年轻出街几个团黑贴东他点东索年轻来归你的仓们龙具特别切给你们切三个月开始冲着当东西给去年先到小本行呢查街头三十七从西部探着预备三十点下年个国孙塞都贴着切不切国孙塞顿他贴到索从他查到从康索查到你三十七从西看了年个国孙塞是说不贴
3: 查到其三节点价德国托他们几个天他在国宋年那批国孙级别牌丁色图当我存取学不成结合冲着当东西级别区开始的级别牌丁色图当我存取学不成结合冲着当东西级别区开始的级别牌丁色图当我存取学不成结合冲着当东西级别区开始的级别牌丁色图当我存取学不成结合冲着当东西级别牌丁色图当我存取学不成结合冲着当东西级别牌丁色图当我存取学不成结合冲着当东西级别牌丁色图当我存取学不成结合冲着当东西级别牌丁色图当我存取学不成结合冲着当东西级别牌丁色图当我存取学不成结合冲着当东西级别牌丁色图当我存取学不成结合冲着当东西级别牌丁色图当我存取学不成结合冲着当东西级别牌丁色图当我存取学不成结合冲着当东西级别牌丁色图当我存取学不成结合冲着当东西级别牌丁色图当我存取学不成结合冲着当东西级别牌丁色图当我存取
2: nebo chingap kisam mangtu zhugi hibata. Jene poke nebar, tsuchu mi dingse, gaja shibju ni gaju par singi hibji. Sargubi, kiasu zhungu sokju tang, nyujum nyamji lhenzo ni shindo qibur singna. Sikyong sikyu ribtan rinpa dunbata, lamlu gyun qe mibar tuyugu santo dangwate. Rangye ki sokju kodru kodje ki ngui zhe chomre sikyu, denbyo ngan qibur singne. Nga chung yin shing, parse zhung tobo gyun kyung tupgyu rawa hibji. Kanyin ari jandu zhungkui shungsab kanki, rinwui tsurju zilin zyagu chobota. Zhungkui ari ne tsu jebe, rinwui gyu cae zamchu ngabchu ngabge ta. Nawe genwui ki gyurdu zilin hibji. Ngocu chibar singna, rinwui ngabchu ngabge ta. Shansi tianlong rivu chobu nanki, sangye ki gunyin si gyuba tenhi, lo gyalha ki kong chokchung chenhi, chige tu kiawe gyu cae zamchu zanshin si ngibata. Tasha tar zhungkur lo tup hibji. Ribin ki tuizu cae jubdu ngiki chichu. Nang lun lun chen ki kianlin bang dun zyagu. Tokyo ru nebe, ribin ki kong mien po chan tu tsoba ta. Gyeji chebe gao shi yi nang lu, nguan su zu sin huyab zhe. Yu tige tui cui cae jiong ni, nyam zhe ge cao ki Palestine ki zin song chebe ngang kong ki zho mi top tang le tuan ki gen guwa, a chi ti su gen hi. Yisre ki jie gui pong ni, shu mi tu kyu wei ga zai gui ni, nang mi cha chan ki pung rui xing mo yu. Nguan ba qian na, ga zai sa zi ka ki dur shu tu, ngar xin yung tar yang, pung rui gen tong la huyab zhe. Zemlin namsi zan zuki, kiasi yong zha chibi, kwa la shibu, chui tun kong nye cun nye shu sar shu la xinna. Nye do nyu siang lo ni, lo sum shu song nye cun tu, kwa la shibu chu wu gyuk se nyong shu gi lu che xing yibata. Siya kwa le ca mi chu sok se nyong tu xing bata, kya rong shu che che ru jo xing huyab zhe. Kiasi, Australia nang si bu zhang, Tony Boki, si xiong ni, chi chong lo me nang mi, ge chui tui chen zhe se nyong tu dung kyu ma se. Xiao le tang, jo sing ki ge chui tui chen so ki si chu li zhe che ting, nye bu yu mi si kun, chung tu dung kyu yibata. Di lu nyamzhe ge cao cao jian ki turim sa huar xie guma bie kong cao bie sar gu bie ni lin song du tao nyamzhe ge cao ki chong qi ku di zhi si mi tab rin nui le ngui mi dup xiu qian bu dian hui kian ni tu mi tab rin nui sar bie qi kian tie wei mang hui tie sar bie niu ci mi ji ki nian kan ngui zin qi zai li ge yu qi te ci zha yu sar bie qi kian le mi tab rin nui nie gup sar bie qi

Sengenje, Ganzu Lizendina, Lomang Dimdu Nindo Ji Leneto, Chale Nang Yue, Gechunda La Dendin Shune, Dimdu Ji Diglam Dixu Tang, Kuri Totam So, Diyu Ji Dimdu Teji Shija, Gunki Kodi, Shilawe Gejetoni, Sedishu, Kedikiran Dimdu Teji Tongneina, Ganzu Lizen Tedong Chibe, Yurim Trulea, Lizenki Teji Kabarangang, Legu Ye Guji, Tuk Ye Sunga, Ni Tu Tu Tang, Legu Ye Guji, Tukye jinga dun dun gu ju, nganzu li chen nan shu ne tegara nganzu din shu gong zun ge chung da la la gandhi nang da jigri. Timin ki kyuging te dong kang zang yu wish jia xie bian nang kirang ki tong ne gandhi nang na yang jigri. Che zang nganzu li chen di xia ne, jizu tog din zun ki cha mi se we jim zui ki xie jara yi jo che ba ni, yan la jen den ki chung mi zham la pa zi jen ki chun pa guagwa rang ri sim jidu. Tin zha yin du zang ba li chen di kirang ki tsuwe chui li na pian pa chung se to be rwa yu.

0: Lo, kiechung dala kungamsa.
1: Kungamsa, lingya shogudere.
0: Ani gila ge ina, tiring anzui lize nang la tretu shubege, nang du ngui shinam, ngui skuzuru na.
1: Lesi, lesi. Lingya shogudere, ta tiring di lupzen nang lo liya, ringi gi, ta jik tu tebe lupzen nang lo liya, ta jik bakba ki tinam zi, bakba ki mutu shulam kwa la chokyo ki, chokma chokko kwa zi, chokyo chokpa tili yisab karita, ma chokpa li. Ya, tempe kari yobatide, shusimtide, yis. Ani, da tering lupzen nal ya, ji kari tindu yu chungsozana, ji da chuygo ki ngazu shunglum tol ya, chugyo nambe kani ya, da chugyo nangu yori, chugyo mangu yori, da ngazu ji chugyo kori yori, chugyo kori minbe, dide yori, di mingi ngazu jik da, langgo chewa chungos cheche, di rik di ngazu jik da gigab rik jie ki ngoy ne, jik tilam kuti chebata, jimjuk tata, jik jimjuk lokta la sopa, jimjuk chanda la sopa, timik jimjuk tikta la sopa, timik jimjuk jik nindokwe lakta da, nindokwe tegu, nindokwe gori, nindokwe todamda takja la sopa, jik ngzu jik jikje mungu chi yores, chadan tazu ina ngzu jik tui tebe lupzen na lo liya, jik lupzen tisam dinde yin la, tui chung ngzu jik kalu kyu yone shubi na jik chobo ngwe na kiran chushu na pele mutol ya jik dige ki chirin dige ina changwa jik dutubu jita na chirin susu chirin ma jik tudol da pardal da tenbe tuju na ma zhe tubu ta timi ki chirin da tunbe jik darsi zhe tuba chirin da tube darsi zhe tube jili ya tili ya manzu langgo ku gwezu di na jik yang tabu jita tenja ki gojo nang tubya chita, timiigi jik yerab chundiigi chugu dan tubya ki dindegi manzu jik lupzen dindegi chakku yin chadang tarindi nal yagda zoburdi lupzen tiguyad karasana jik da chugu shunglum tola tedu chugu naja yubasya chi yoril naja yubasya chita chugu naja yubasya chita, chugu li gyun yubasya chi yamina chugu dili ya lezo tunje da chugu ki sho ye yun dun gyabsi nyinsol, dindeli ya chik, da chugu le zui tuks-tuks cheche, tuks-tuks darche, dili ya mutu kaluba ka chik, dukri che tangdwa chik yorba, chik nga nangda mensam susu-susu, lakzaiga tingzo yubo susu-susu, tingwaang samlu yubo, dindeli cheche, uzu kibze tangdwa chik, chugu, da dinali ya timchuyu ki timlu na ne, shebna, gyagatangi na shebna, daibing, chalian, сеяжоре тэгэнтэй стэбинсэн та наза юу чугос гоор ба цада наза юу чугос ат динаа гарш шэнтэй чунсусэн та зов чугос шүнүн түдэн гоз гэр чуго хаж чуго хорара чи гён мэба чи логдо диге цаа юя вэнгэ хоран чи дан нэ дүн чуго юдна чи хоран шо юн логдо нэ юн логдо баа гур ба ай юн юн логдо чи бэг минду ун гарсэвэ Koran di shirto tsi yuwa rwa. Di denjaga yojaya di tsambala tili nuwa mewa su di manzu na tangbo to koku yuwa res. Gabri tando manzu jik shibshi shibje ki ya megan zago ya chugo dinde shubige lidu rang shirto jik tsi shasin yinam rwa. Jik kacho ki lokta shirto tsi shas dige nil ya manzu dige bhaimdu dige shibje lungumdu sasudu. Wato su kanga jik namguyo manzu jik baya medu yukta ji khabchaw lokta satin ganzo sho ye khajo da sho yung khajo nyinga yewe lambo li tu ji nigalo ba go ya ba o din de che yun du di na lokta di na sewe yin ba di na nyin de chun da din de chun yung gor zan kalu be ni di na lo chobong ngo na lo du shun na du ji khajo ye da yung lokta din de ji ba ya me ba da ni kana ba ba ni ma chu ba ba ma ji ba na su su su ding zu yu ba che ba bi ne le lang ga lam de na lo lo mo de pa ne gu pa ka jiao de du xi ne ba ni su de de zu yi ne ma zu ji chu go gui ju ge le ri na ne che ne di ne ma tim chi cha de re si cha dan ye di na li ya chu go na zu yi ba chu go de xiong lom na qian bu chao sa ji tang bu ji ji lo de shi to di ba ya me bi ne di du s de ne qian yo ma de ba ha ba du xiao ye ge lo de ji 친구들이네 딕치 닝가 뇽어여레 쇼예 손자 디날 익셉 체크하다 갈선 개블로 주고 받다다 지 쇼예 무적 지 주고 코리 멤버다 바바 리디게게 다간다 좀 어두고디 쇼 예리야 가교니르 샤사디 즉 듄리야 체딘디 도모토베서 제 계란 즉 녹도 기계 마바베 즉 내주간이야 가교르고 열바 기 당부드샤 다 니버디네 가유엘이야 교르디 녹도 바야 메비네 아니 계란 유엘 바야 지직네이네 계란 파르다 니제가네 계란 름부디 먼저 뒤에 롭젠 나로리아 즉 유용원조디 겨울름다 모르충을 림디 차 예무조디 모르 책 림디다 대남 세셰브로 와 아니 즉 람대관의 레윤두가 즉 모르 체단이 다 즉 딤주 팀로 내차는 예 림디디로 와 즉 녜더 속이 림디디나 나 쇼예데 조고고 요리 녜 대남지 녜 송들랑고 팅림데 원장아 뒹글 람도 델리두가 쇼예로도 녜 이스디 아니 람돌레와 미 축주 ана чукчуле манс ана нэпчу нюнчуле ми сипчу налоне а тенэйна сиктиги чиг ламгэне кинайна ламдидине чэвэкэ як тюжу динэ чилэ ярэ стилэ индэ кина чигнэ нэ тюдэ вэлэбна шивэ нэ тамбо локта тэчэ гурэ ка юэлэ гёгэ инсэня ана шо юэлэ лам ламди чэвэкэ гэ инсэ тэ локта тэчэ гурэ ва дитэ тэдэ локта тэчэ цаны шинэ mōtā mā shūk jā hu rē. Tō sī rī gāng tūk tō pāngwē nā kā chī kī nye lī yā gāng bē nūm lē. Ani gāng bē jī kōr kā kī jī kī tī nē tsū gāng bē tī nā kī rāng kī jī nūm nē sē tī nē yō jē tī nē gāng bē tī kōr kā kāng tsū bē jē shī nē kōr kā mā nīng bē nīng nīm jē mōtā shūk jā chān shī nē lōg tā jē kī yō rū bā. Kō rā kūrīm nā chān nē lō lōg tā jē hu rē. Lōg tā jē tī khā sī gē gu chū gō gē o chū gō tī 出过的人家就会讲你是啊，那出过的看远了呀，叫你是啊，那出过的说远了去，看近了是吧？这个。这个第一段，接不了出过的确定的人家，都都有的。确定都都在，还是你看那个确定的出过，接不了呀，谈不的接不了这个的，你不的，还是你丢了这个的。哦。啊，说不的也得远了，但第一还是我是，接不得丢了呀，你出过的看着的，但。
2: 前后是以我的行事方向写的，我都是在念里啊，打这，打这才你接不了出国的卡子呢，卡这不是能念，但念卡着的，念着就听你们这位讲的，听这个确定的念多少嘛，打这一段，把它念进那打这一段接不了出国，听人说讲了哪是吧？对，你不得听人把它的，写了哪是吧？对，说不得我学英语呀。
1: 人家就不讲你，俺那俺学院里呀，他叫你，俺那学院里呀，他叫你，俺那学院的嘛，他叫你，你这几个大专院的，接不落去过的哦，把他下下，俺可能可多少年呢，一，就出国几个了，几多少家家都，嗯，蛮重要的，大大的别人查不来，这个呢，对面不是难得咋的里头，看那个大大的部队，俺出国接不落，接不的，可多少年呢？ Jeblo di chi de ma jarja yundu. Kena zayi gilu tata zidu jeblo di kujo gori jiwa miya chabri. Jeblo di bai taba da chari.
2: Jiba gila.
1: Kujo jiwa miya suyabri. Ani jeblo di paa dhuwa dhusi miya, tsu dhuwa dhusi miya. Kena yiga kujo ka juu matu wa gangli ya jeblo chugo di dhotu uya mara. Cheta nganzu ka kyo nyi da ka taigyu gu chugo na lo li shana taigyu di kharsi na kyo go yu shi gilu ba.
2: Jiba gila.
1: Taigyu di kato dhu nyusu na di nyur zay di kyo go yore. Tēkyū tī kato tūnyi nā ngā khura nā kā tīlam nā kato lī tēnyi yin shēru. Tēkyū kū chūgō tī nā chāngā tī māngā yore. Chētā ngā tū tēkyū chūgō tī ngā tū jāgā tāñi nā jīshīn chālī sā jītā wā rūwa. Tī yin tū tēli yā lēmdī nā lō nā shēna tōptān tī chēshū lī gā yore. Mwēn jū kū tōptān tī chēshū rā gā yore. Ngā tū yēn yū kā jūnyi, kā jūnyi, kā jūnyi. Ngā tī ndē kī lēmdī jāwa jāñi kū chūgō kī tēkyū kū. Lemdi nalo chugo di nye liya nguanjyo tabdaan chay hori. Di chi du nganzu di nalo liya lopta di. Tanda kiraan chik cikisha bagi mindu si labdu. Namgyo ka chuk spa yun du dune tak sikirwa.
2: Chazan
1: di kwaya mayabda khasha ཁོ་ཏ་ཁོ་ཏ་ཁོ་ཏ་ཁོ་ཏ་ཁོ་ཏ་ཁོ་ཏ་ཁོ་ཏ་ཁོ་ཏ་ཁོ་ཏ་ཁོ་ཏ་ཁོ་ཏ་ཁོ་ཏ་ཁོ་ཏ་ཁོ་ཏ་ཁོ་ཏ་ཁོ་ཏ་ཁོ་ཏ་ཁོ་ཏ་ཁོ་ཏ་ཁོ་ཏ་ཁོ་ཏ་ཁོ་ཏ་ཁོ་ཏ་ཁོ་ཏ་ཁོ་ཏ་ཁོ་ཏ་ཁོ་ཏ་ཁོ་ཏ་ཁོ་ཏ་ཁོ་ཏ་ཁོ་ཏ་ཁོ་ཏ་ཁོ་ཏ་ཁོ་ཏ་ཁོ kena lamdo jene kan yun le kyokur, yamne ka ye le kyokur. Che tan lokta ti jik tige anzo gyun shob da cheto di jik mabab di yina yinji minji di yina cheto jeba kya da gyun tige yina yinji minji suyo ne gyur yes. Di yina di nala tugo gyun shobe di nala dos tena ne zu chunju yinbala tungwe toli ya dada tredu, dadin tredu gyab da tungu tugo li ya chi chedin duya da parda shaya ani kiranga dada di dren ma tupu cha ani dada zaadin li du dren yun du ani gyab loo tugo di kiranga gyab loo dungu dunga
0: chinde
1: tanja dungu gore dungdu karasana gyab loo di dungu duk tani gyab loo tugo di chinde tanja dungu yun du gyab loo tugo di kinti changmai sosh li go or dili tungwa tala kiranga samlash dana da kiranga dada di dren ya di chi tabre nga tabre ruba ani kiranga di chik tugo goju ki lengrim shishaga ya parda shishaga chayore chayamare di piga ya chedin duja o di ka kyo nirisha o di langa chabu kya nirisha o di shukcha nirisha rwa nila tata dine shukcha urwa di shukcha nirisha shukcha du kiran korga nimi du giblo gudang anzu nam yudh kagad nina sarre deng sikirwa korga lokta mawad bahayin guru chadan di lokta nila chay chani shine di baya ki gujo nangurwa chana di yindu anzo kiblo ki chik chugo ki mishi chana kha chik kiblo ne dung yindu rwa kiblo ne dung su chidu di nali ya jimju ki chimlo totam nala kha chao chungbe kuri ki gyamu ki kuri di nyebar tu chik kha chao chungbe chugo di lamdi di kuryo ki chogyo ki nyurze tangbure da 교제가 제나 교제가 제단으로 뒤그디 교제 이제 된 거 여러다.
0: 맞아요.
1: 어디 교제당 디 슝람디 된 코리오 슝람디 통계 슝람디 렘딜레 된제 먼저지 블로그 칼로디 있는 네바르도 된자가 파르다샤고 세브레. 제나 직숨지 익섬나 줄이 직내 네바르도 세드리. 비슈 바우트 안전 줄이 제가 되나로 봐. 비슈 바우트 비슈 사다 바우트 사다 안전 세아스다 되네 줄이 사죠 봐. 이날이야 다 니바르 사 직제 봐.
0: 제가나.
1: 되네 되날 된자 세아스다 되네 가르스나 파타 세아디. 봐.
0: 제가나.
1: 되날에 어 디게 니바르 춘지 나오래. 아니 간주 춘지 근데 나오래서 땅 간주

0: yana yogda matu barwa.
1: Regla.
0: Shuk yom matu ba. Ane shuk yom matu na kharchukre. Kiran gyolam na togre togmare. Kiran gyolam na tudu gyolam tuzde murchung tuzre. Murchung na kiran chugu gyogdo tumundu. Chuzuru na jilin ishu tsele tuwa shuk kore gyob tumundu. Tan num murnum khaze de kyan num khorzit khaze de nele murda ya tumundu.
1: Rebagla.
0: Kiran murda gyon yorba.
1: Re.
0: Di yindu kiran langa di yinji minjik. Langa di ya na ngurda. Kwa yaagurasin telamnaal yaagura, telamnaal paa. Telamnaal yaache kiraan yaa karsin, kiraan ka loogdaad chayagura. Loogdaad karsin chayagurasin, loogdaad yaa ngaransu gyagataayin shongsheng tang sikdwa jingbo tang. Di chigye
1: liyaa,
0: nihonda di nchay gigabna karsin beng beng tang sikdi, shong beng sikdi, beng. Jidang chan chi gigabdu zui loogdi paa yundi, dunayaa nezu yusli gura. Dunayaa nezu yus, yamana Rāma rī kēyāma dhū, āni kio dhāma dhū, dhūngi gā nēzhū dhūs dhīr. Tā ngā dzū dhīpā yun dhū, jī dhāng chāna khā chī gā, sū sū tēwā yu dhāng dhīr bā. Chā dhāng kērā dhōma dhūm, kērā lōg dhī dhīngi dhūs bā gu rī. Dhīpā chā chā sbā yu nē, āni mī dhā dhū, kērā dhī dhōma dhū rī bā. Kēyāma nē khā chī, lāngā dhī kio dhāng Baje, gema chodin dili ge dhugruwa, tingnam jik zima chodin dili zi dhugruwa, didu yang murani ya zataag lega thunbruwa. Chetan di yin du, di toli ya jik dhoma dhubudan, di dhegi chugo dili ya gyun da, nasa yuwa yin, yinji minji ki langa, da di rwa timdru nyandog lobzen di nal nganzu tinglam di rwa, mato chunga resha sho, nalo da dhoguro sikhi di mato chunga tinglam di gyoknanam sikhi labze, susu. Jie choma tupdin re di nal kaaji te zir ba.
1: Zhe
0: gala. Jik che, nini ngangzu mota tangzho din re geblo de ya nga ngunjo khalubwe, jik ngunjo khalubwe yin se chanda sivji kaaji chi. Ana kaaji ki da pomo din re mota tangzho din re yin du da nga pomo yin ra ba, nga ya tuku na ro na sin yin so din re yigi chi cha. Kaaji ki ra ba, nga lakwa sawa yin be, tūgū nāru nā guāngbō mā tsōm sīngi rī jīgī jīgī jīgī cīk nīmbu rī tī jē mīli yā sūsō yā chū lāngā lī yā
1: samshī
0: chī yā gī dīndrī gī
1: chīngū
0: tā chīngū tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
0: ཁྱི ཕྱད མི རྣ དུ དེ ཕྱད དེ ཕྱད དེ ཕྱད དེ ཕྱད དེ ཕྱད དེ ཕྱད དེ ཕྱད དེ ཕྱད དེ ཕྱད དེ ཕྱད དེ ཕྱད དེ ཕྱད དེ ཕྱད དེ ཕྱད དེ ཕྱད དེ ཕྱད དེ ཕྱད དེ ཕྱད དེ ཕྱད དེ ཕྱད དེ ཕྱད དེ ཕྱད དེ ཕྱད དེ ཕྱད དེ ཕྱད དེ ཕྱད དེ ཕྱད དེ ཕྱད དེ ཕྱད དེ ཕྱད དེ ཕྱད དེ ཕྱད དེ ཕྱད དེ ཕྱད དེ ཕྱད དེ ཕྱད དེ ཕྱད དེ ཕྱད དེ ཕྱད དེ ཕ 나로리아 두고 그 가르차 체린다 중기직 체리 토통 쳔베 체리 나로리아 두고디 가르스는 가르차기 딱 지나로 군과 신시 스그르바
1: 중두
0: 체린 나로리아 디게 상황제 구구하러 당부에 소련에 되면 가리님들도 딜리 교수다 딜리아 직 질로담다 게디 디날 키랑 다 저거든지 림무자비나 인지민지 디피게 야만인 예상식으로 야만의 기지 태우래 자 처음에 저 두고 나치단 전했다 저들이 자 망아주 단데 지주랑과 같이 간이야 이제 이 티제 망아주디 지금 다 유급 모르 된데 간래 망아주디 아니 지금 내저 아니 레세 모르 인스 이름 말한저 공공원 저 된데 아니 닝지 당장 임베데 이용 당장 그 윤주 인스 인데 튀는 것도 지단 전에 튀고 말해 걔랑 디 집에 찾대 갈로베 디 주부디 갈래 ngajuti ta yunjung kibudin dhiri kenang zung yunjung dhiga liya zhonjam li pebri kenyi kanchumun juma yuro sinlin lin dhagri dhawa kama agi dhinda mienma sabji kanchumun ju yu jay dhawa mi suyla toksuyla naro na

0: Tushin, Gyoji Chungru, Lampar Nyetu, Kang Chungya.
1: Dimdu Tete Lezendi, Kege Gyurmi Lam Choyin.
0: Tadakiki, Sanshima Dini, Pencho Longchen Nyanchen Leku, Pyoge Longchenki, Dimdu Tete Shibe Lezendi.
2: Namba ba.
3: Oh, naga ama.
2: Tanam si choro chin, zatsi xin te zo mo si si cha yungi.
3: Risha, risha.
2: Namba ba ngayi, jili na la, cham chan chi che. Jam nye siap ru chi, chan kwa chuge.
3: Oh, tak tari. Sholi nye, mo cha num je lu.
2: Mo cha tangu ma ri, nyok cha cha ro ri. Ting sa mo cha ma mbe ka la, xa sa ka pa si tu. Tue mi num cha la ri. Yuk xio. Tile, nang baba ngayi, jiju langgo de je zho.
3: Che za. Naga amrang xeya le, yung chen duwa. Mi chang me, ge ho nyung zida.
2: Riba.
3: Jiju langgo na le, mang zi de bi le. Shung lam de, yang zi si cha mong e seng bi.
2: Riba.
3: Ma se, ku yu e, ba zho su ya nyung si la zho zho.
2: Riba.
3: Naga amma. Chang bo xie na, ngai mo zhi dan yi xi la du min du.
2: Ya wu ke zhe.
3: Da qian na, a meng ni.

0: som si nga tu ta si sho
1: no se nam cho mu thu nyam phu nyen li chen sem tha li chen ki chen chen ji di tha chen chen ji di gyu je li chen nan chhe ji shu be su xie kha tan tang nang xin kran ki sin du be lu xie zhi gu nang a pi gyo ge xiu yi an chu li chen nan shu nan ken ki sin gen chu bu che mi le bo zhe ji shu nyen ku nei ni zhe ba san ki zo yu mo kan san ti ri ni so ye lian xie cho bei dan nan be chuo la zhe xi xi be su xie di zhi gu xu jie zo yu mo tan tang nang xin long chen ki sin gen chu bu lin ge le pi jie nan bu so tu sim zhu bu yong be min di xiu yi su nan xia lo 从头见到徐玉堂，那从天头所有的年些筹备单那边，除了这些，西北松懈地级三难度。

senam cho mu tyo yong chu chin chen ji di gyu ji li chen na shu nan ken ki sing en chob che la chi wang wo du la shu ne khu ne nyang phu ne li chen ki zo yong ta long chen ki sing en chob leng ge kam sa ti ri na nyang phu ne li chen sam ti gyu ji chen sim si be sung si di na ni lu bling par kan ki le ro nam phu ge le phu je nam so to sim zhong yong be min de xiu yin so na xia

Sasdang dembe sembobo lengge tsem dili thanda nam lengge ne sengu chobe le zendi ni phenjong longching yin chin ni khu phege longching ki tsem le che dawe ki kurkhang sibdi ji ngan chui le zendi nin dar tsem chu su chu thang gam sib chu tho phenjong longching yin chin ni khu gi phege longching ki gui nyum ji le wo ji cha chu thang lak to ka ba ki yin che chu ri zendi tho ne sen to bu yu be Tengye ne tuyututu manzui li zhen sen gyo ya gusu shu yin. Sengye nabu so, tengja ki cemu chusui chutang gam shib juru nyam zum chungwar ga zhu chi. Tengye rishi nin chi ki cove chi xin le yu nang di. Ga gyu chak dan ki sem ki chen chiar ri ri. Ku mu nyam chu shu be zam chan mi zhi ngo ri nang ne sen tu be dun ba yu la. Kye ki kher gyan tu ne be lu sem ni gar chi chi shik tu gyu. 日瓦阳说

로이동 기 괴신도 나지 마우주시 녜수아 깁나와 토치치 슈규인 괴신나지 마우주시 안조르 야란 징주 땅내 생김 장다 총유 이난 디게 촌에 차긴데 균도 동적 메베 난주 태동 디게 강리탕 종자와 미럽내 미럽 파티클 초와케크 조림탕 불룹 주시기 년달아 규도나 징부동 기여베 괴변치기 근케 공세진 닝치치 jimchu che mi la chun che tuang chi me bata, me yang ma se bar rangar cha tu. Lupchu xian xik lhasa ne mi gen nyam tu, dikat lip, tuang mar ko chung che xin tu tuyabu yu me, nyi xie song ji, ko nyan dar nye ne, nyi mang pu lupchat li ma song. Aho, dir sebab towa tang su lu nyung we kar, xing me la nam xi gyan ya pu tene me, dike nam xi la kang ra che gen ang tang pu tuyabu ye, Lovi Dongki Giang Rengyi Le Chungwe Nyongsur Jyoti Nari. Ngan Tsui Lupchu Nam Nangsa Le Gitsar Chiwa Tang. Shicha Lupchung Chekyu Korpu Kimba Ngen Shindwa Chung. Dikir Mi Chotyu Chekyu Chambu Mindukbe Changma Sachi Hien La Buna Lik. Dresi Nari, Hien La Gye Bogyu Siki Yue Tang. Ngan Tsu Changma Hien Tu Gye Buna Chi Gye Wa Lipchu Ri. Drogbe Chok Tsui Chiba Nulu Ki Chotin Zadan Chetu Yima Tang. Gigab Ki Yui Giba Ni. Sācā tāngyōng chībē chētū shī. Tāngzām sū mēsē tūkē mēnā lōpchār kiāng mē bātān jīgbē yīngbē tātāng. Mītā nūrlū sū rāngā zhōng chīgī rī. Lōwī tōng nā rī, tāngzām sū sōngyū chēchū shībā tā chītū tīngzē jētāng kī chāwā shī kīngbē lē chōtū kūrbā kāngyāng mā yīn lā bōb sīm tā. Sī chī kīngbē chōnā kāngyāng mīndū. Lā tū mēntā tōkbē tēsū mēng mē rī tā sū jīngyām tā. Lā nā mā chībē bōb sīm tū. Dresī nā rī. Chuadu churbu shiba, ngaybu kaanshi ki nam. Lohi dung nari, mashi tini ngaybu kaanya mayingyang, gaydu chiyang, pendua mibe chona shikdu. Tanzam ki min nam, didar chowa gyene, da jikta, minda jikta, pyomi jikta, relu kyu jikta, mirib jikta, mirib nita, mirib ne mirib para. Zogta mibar, kagu simsim ngang gila, kagu simsim ngang, qi zhuwe cui dir diena mezi dir nyingbu kang yu tam. Zhe xi ki luwi dung le zomu zhukzam tang, yang rang le zomu zhukzam xe di nari. Qe rang tang, nga tang, di xin za tang tang, ya tang, ra tang, lu tang, jiang ki suo, mi tak pe rang xin kin pe qi kyu nyak ji ri. Yinang sa cha ni qi mi si, sa cha ni ngue bu gyung ki za wa yin pe sa cha yu zi za ki si pa tang, za yu na nu lu yang pe si. Nulu piezi nganzu tsangma yuzi. Nganzu yuzi loma ngarwe mangwa sojong chatubla chugu mangbu getub. Chugu mangbu yuzi chugzi tang loma yang yuzi. Loi dung hangsang ne zheshi ni michir tangwa shik tene mari. Gewe zindra lopchong chenyongwe rengzu kitawa du me. Kwe kangshi du manchikbe chona chongyang. Yangni lianchitar gyagwe masinbar. Nganzu lopche loma Lopcha chimu we loma kazu sokyong che yu tam xie chi. Zheshi ki lopcha chimu wa paasho merim lupjin tang, turim lupjin ki loma ka sokyong che tupkyang hangsan goba shik ri sir. Loi dung nari, wana lopcha zu ne kari che go sam, tunyi tene me. Zheshi ki puyi tang geyi lepji, yengo cho ne betip loa tup. Mi mangsar gecha shue pupar kyun ne mi nye ju se me go. Ngzi lepzi nulu lekbar rangtubla, nulu pola songyang tuto tu tsuetub, tadun roga ki zibayang chatub. Betib da nyongwe mi le kushib yuebe, chungma chung le chitnyon mi siba so, tunyi chenpu yue sir. Kongdu lhenge ki sen na watini, zhongkyu zomke ma duwen jun ki zambatang, zhapsan la ki pyoge tu gyurxing, pyonjo mi ma bijun kangne bijun nangwe zhongzing, kangla marpu siba, Pionor ki zumji dang yangdun shubati liu jubshi batishi. Senra lingye tingdi li zin pyu simbayin. Li zin zhechu dang zhikchun nangke ni xiao xue la dang. Shibshir chen gyubani kesan zhuga la zhi. Lingye shudian jagu.

Senam cho mu tu wan nan chu chen chen ji di gu ji li sen na shu nan ken ki sen gen cho bu chen mi le bin cho ya wu shu ni ko ne yin de ris ba san ki li sen zo yu mu kam san ku be ti ri nian po ni li sen san mu ti gu ji dian bi gen san la ne dan nan be yu xiong la se xi be song xie di zeng xiong cui zi cho be nan de shu yu be le ro ling ge le pi gu tan qie jin yin de zeng xiong cui zi cho be nan le mi mi chan ju san ji du gu yu be ke si wu lan nan ba pim du yu ci ku ba zhe wan na ro xi wu yin su na xia ku ran ki xi bang zhan de ji ge ni ge gu le wo gu chu chu ngang a tan ji sum ge ge gu le wo ni ni ni sum xi ri xia no tidan tui song nan chu qiu yin ki di bu ju ji li chen nan ken ki sha zhuo chu xiu wei sheng zhe nan ma tu jian nan xu yu ta cham de 农村姑娘去年去车州空内，那先去松县的鸽子庄庄子乡， 偏穷穷去三康去，怕么怕么你谈谈能行，能不能给了先去松县的皮鞋，那么说，我说在谈谈，看咱前头有没面对收银师呢？

sinam chomu thuyunga nan chu chen chen ji di gyu je li chen nan shu nan ken ki singen chu bo chen la u yen la shu ne ko ne ris ba san ki li chen zu yu mo kham san je mo chi shu to je mo chi shu to yi na nyam pu ne li chen ti ne xie yu xiam ji lu xie ji gu xu ji ha zi zong tu xin chen ki cha le na xie yu be da chuo nian zhong gong si le mi bian bu la ta zhong ci la ta na xin qian bu zhi xi la ta lu chu bian bu ci la bian bu la ji li a pu jie nian da tu sim zhou bu yong be zhi xi mi du xu yu tan chou chong yi na 三个给定床垫土起来南西预备这些啦汤铺起来吞住了这里呢送些的皮鞋土心这边没面对修烟连若无烟呢那不错呀皮鞋送那些此人这个装了呢但南边张望明度西北送些的这些南土